whanango ki ai. Ai e ne malanga aki, ki he mea mo ui katoa pe I he lalolangi. Ai e nā kuhoko, a au paula, ko hono whaifikau. Koe tohi whakene a paula ki he kāinga koe a kolose, taha e ni e ai, tohi a paula ki he kāinga, nei te ki whi iloaki pe a muia. Koe taha e kau tisai pāre pe koe kau ngā oe nai whekau atu e paula ko epafasi. Pea koe tangata koe ni nai karistiane I Efeso pea nai teu teu ia e paula e ae kau taki. O Korose, o Korin, o Efeso, pia pehe ki e kau ngā oe, ki nau ave ko speri. Pia nai ave e pafase ko speri ki Korose, kau oe pia mo reotisia, pia mo e wahe hoko mai. Ai koe wahe whanua ko niu tu ia whakahahake ko Efeso, ai ko Efeso ko e kolo mua ia o Esia Maina, ai ko e kolonia o e Oloma I e aho ko ia. Kohi nei teike mamata ha tahaia I a paula e si asi. Ka koe tangata koe ni a epafasi. Na e puke pōpula o mai o na ngā pōpula whakataha mo paula. Pena ane hanga ai o whakamatala ai tuunga koku ia e si asi. E nau tāri fie fie ko osperi hono maranga I. Pena e mo ui ai toko lahi, kana e hū ai tui whakahehe I he taimi ko ia nei whilo ake a Paula mo e pafasi. Pea kua ia e tairiri a Paula, ko e hui ko e ngaue ko e nea kau tui whakahehe. O nau pehe tō kua, o kupau ke maoe ko e ngahi ilo ma ke, pea whai mo e ngahi o wau ke, hange ko ia ko e kā mū. Mutauhi e ngahi lao, motare e ngahi filosofia I he aho ko ia, ka ki toki hoko ko e karistiane mōne. Pena e ongo o pito ki a Paula, ae ngāwe ko eni ae kau tui whakahe, kau malanga, kau whaiako loi ko eni o e kōsperi. Pena e ni ka mata pe I wahe ura ki, ane whamanat ka kina tolu, ka I ngalo kina tolu he lotu ko ia Paula. Bene pehere vai ko uhi, ko e ongongo le reina e hoko atu, ki a teki mou tolu na mou tari. Bena e ho mo amanaki, ki he mo ui ta ngata ko ia I he vani. Kau hi koe tau aho tau whapapau ia e tau mo ui a karaisi u tau mao e mo ui. Pea kutau amanaki ki he api. Api ko ia o kua teo teo he e ki ma ki tau to. Pena hanga rewa whamanatu ko ki mo tō lu na e na e whakahe I mua. Pena mo hoko ko I ngai whiri o tua. Enemies. Kako euhi ko e pekia a karaisi I hono sino kakano. Na ne fuake ne mo ui ke more. Pena ne pekia. Ka uhi pe koe tau ngahi anga hala. Pena ne toi tu. Pena ne whakahaha holo. Ki ne kau a ko me kau. Karistiane ko ia I he mua ki siasi. I he aho e whango fulu. Pena I toki haere hake. Pena I toko lahi, ai ka inga nima ngea utupu ki olunga. Koe te tala no kua Paula I olua Korinto taha nima. Na e, I he taimi e taha, na e haa ia tisu ki he toko lahi hake, he toko nima ngea utupu. Pea kua I pefa ahinga, na e keimo ui he taimi koe na e tohi ai Paula olua Korinto. Ai koe rakitohi ia koe na e fai e Paula olua Korinto.

0: fanatu ki fanongo ki he pokalama le tio fratonga a Wellington Access Radio o ilo ko le o e kalifana fana ye po to ple nul ko to ape me tai mi valu ki hi va e fiafi pe mo po falaite ko to ape me tai mi fitu ki he valu e fiafi o kwato ya ngahiongongo flave e pe mo ngahinga we pulanga ma ka ka pasifiki ngahiongongo falot fonu e nusilani pe pe fo ke ngahiongongo pe me to pulanga o ka wai ai ngongo pe me tonga o kai fo ki pe mo po kalama fagalotu I he hua koeni o po kalama koia o ele o e kalifana fana koia manatu ki fanongo ki he po kalama le ti o fagatonga ai Wellington Access Radio o iloa ko ele o e kalifana fana.
1: That program was brought to you by Wellington Access Radio. Get your voice heard.